Ubona ngani unganazaza? Wena uyibuni? Ungitshele nje ukuthi ubonani? Ungafaka. Fike groovini. Ungafaka ngani? Ufuna ukusibona kahle.